0: Molo mfundisi.
1: Molo madlomo.
2: Ingabe usathandaza na?
1: Hayi cha, ndithandaza xa kusilerha cha. Awubone nangoku ndihleli kamandi nobhebhi wam. Akukabikho silerha.
2: Uyajabula dadi. Mina ngisaye enkonzweni, ngiyohlala nginje.

0: abantu la emhlabeni bebuswa uSathane. Umuntu avela kuzonto nje, uma kubuza ukuthi uyini owayenza kulo muntu akhona uthi uzakhela isono nje kuphela uNkulunkulu. Uzenza ngcono ngawe. Basophandu. Basophandu. Noma uyenza ukuthi umuntu mayimubi, uma uzalwe wamubi. Nesonto ngakalenze lutho. Uyakwazi lo? Ngeke lenze lutho sokushumayeza sesiyeke. Ulohluphile.
1: Mawuzalo babubi wale nhliziyo embi. Siyakushumayeza sesiyeke nje. Kungela nje kuyitshintsha, kungela tshintsho futhi njalo. Angixolise kulabona kade sibu TikTok sonke laphana, hayi i-network yethu iyabaleka. Asihlanganeni lapha emsakazweni omkhulu. Labe siyithola khona ngakugarden ngaphansi kweHarare, SPS futhi sithi la website yethu. www.radio54africanparorama.com. Bulawana abasha ke mphinde futhi njalo. www.radio54africanparorama.com.

lezi ngobo zizo zidlala njengamanje ngisidede ngaphansi kwesihloko. Shembe evela pa Morgan ekhuzwayo. Shembe Harmonies Part 2.

nomnandi usuku masulugeza sulugucuza ngezwi lenkosi. Sibonga kuleyo ndawo.

ngicela ukwenza ukuthi ungivumele. Bangithi ngiyakuthanda. Uvume kuphela yes I do. Ngayo yonke indlela. Sifuna ukuzwa amagama othando. Asifuna ukuzwa onxila bonqa. Inkuba yokurwisana, inkuba yokuvuma thando. Kutendela ukuthi unodiwa nje. Hlanganisa yonke into. Kosa sana tota. Ekamzalo lobuhle. Vuma vuma. Master KG ukona khona lapho.

Pangalan pa ng Buwan Alipiri from Malawi. Uy, pila na ang po eh. Jukar po nga sa Lilong ko eh. Ngiyethemba lokuthi uphilile futhi uyajabula kakhulu.